uyakuna. Imana zeti kangichi. Azizachu kangichi. Kaisina uyanakuna uyarichum ayudakuna tapis. Aziza kaska kangichimun nipanimi. Isuska kankuna tapis kuyanmi. Kuyaska mantaka paiman samui nikumi. Isuska kuyaska mantaka kudas tapis samui tandaza mikusum nirkami. Kunampis kikintaka samui tandaza mikusum nikumi.

Luciakunatan danakushpami Diospa yuyayta yachashunchimishka yachanata Turi Jose uyachirka Kaishina yachaykuna uyarichun munashpaka Turi Jose yunisaka wakcha Ñaña Rosa María Calzaguano Limawan rimangi Kikimpish imashinapish ayudapangi Diosulupagi kan uyashkamangi.

0: Diospaj yuyaita yachashunchik.
1: Diospaj yuyaita yachashunchik nishka uyanapika. Diospaj shungu munashka warmika imashina kusata kuyanatami yachan. Nishka uyanatami uyangichik. Kusata kuyanaka kushkita kuyanami. Kusata kuyanaka granota kuyanami. Kusata kuyanaka diosta kuyanami. Sina kak pipish, Dios ta kuyanata yachas. Chiman na jate tengichi. Kuting mari, manchay manchay, yakaita samu kupani. Warmi ku na jata, joka chiku pi mari. Mana rikusha niku kuna yuya chikpi. Manchay ya samu kupani. Sina kak pipish, suya ichiza. Kipa kunataka, kari kunapakpish uyaringayami. Chay manta ama kungaspa uyapangiya. Yompa punja kunaka, astawan aji kaskalayamari uyachin ninkunami. Imari, ningichichari. Suyaire kaitara guyasa. Ama utka tokuita nyayachanate uyaycho. Yompa kunaka, Nishka kunapish, kantashka kunapish, shuktak layami uyarih karka ningme. Chay mantami, kaina punja karupi, rikukpika, tauka señora kuna, kasna nishpa parlana korka kuna. Ñawpaka, maka kukpipish, wakta kukpipish, kangwan risa nishpami, kantak kuna karka, ninkunami. Sinazata, waktas papish, wanyuchis papish, paimi hambichinga. Paimi pambanga, nikuna mi karkakuna, ningmi. Kunan punja kunaka, ñamana chayka tiyancho. Doctor kuna, mandak kunapish, warmi kunata kuidanapak tiyarikpimi, chay tukuyka, ñatukurishka. Sinakakpipish imata mana yachak, yuyay unguska upa runa kunayami, wasaya warmita makaspaya kausan kuna, ninkunami. Chay sina runa kunataka, warmilla ninguna pishme. Chaita nishpaka, shuk kariwan makanakushpaka, mana balin manchu, warmi kakjapimi kari tukunkuna ninkunami. Kaita parlaspaka, makak pipish awantaku ichikzaka, mana nisha ninechu. Chaypak randika ima manta kuyana kaskatami rikuchisha nini. Kaikunata yachanapaka, diospak shimitami yachanakanchi. Dios pachungu munashka warmika imashina maimanta kuyay kaskatami alli yachan. Apunchik Jesusta krikmikani, paywan allimi kawsani, nishpapish, kusawan warmiwan mana alli kaspaka yangallami. Jesuson allimi apanakuni ninkuna. Hasta wampish Dios pachimita yachag warmika, kuyay jashimi, mishkij jashimi, kaita chaita rimariku. Warmi mikana kusawanka ninkunami. Kazaranaka, kikin kusayawan, kaisuk chaisuk sumakta parlanakushpa, kaita chaita, kunanja kazarasa nikukuna, purikuk sinaja purinapagmi, kazarana ninkunami. Chaita mi Pablo Tito tayachachishpapish. Yuyak warmi kunaka, kipa wiñi warmi kunataka, pay kunapas kusa kunata, wawa kunatapis, imashina kuyanata, yachachih kunakachun, yachachi, nirka ningmi. Tito 2:4 pika. Chaymanta, kuyaita imashina rikuchinata yachachu. Kikimpak yuyay pika. Maypita kuyayka kallarishka yuyachin. Hari, hari. Kuyayka hawapachapi, dioswanmi kallarishka. Chasna kaspami kuyaitaka kay pachamampis kacharka. Chay kuyaitami kikimpis charina kangi. Chaitaka primera de Juan 4:7-10 kamami kasna niku. Kuyashka kuna, kaisuk chaisuk kuyanakusunchi. Kuyaika Dios kushkayami. Maihampis kuyaka Dios manta wacharishkami. Dios tapish riksingmi. Maihampis mana kuyaka Dios taka manara riksishkacho. Dios ka kuyak mare. Ñukanchik paisamanta kawsachunmi, Dioska paipak shukya chorita kay pachaman kacharka. Chayta rurashpami, ñukanchikta kuyashkataka Dioska rikuchirka. Kashnami kuyayka. mana ñukanchikcho Diostaka kuyashkanchik. Hasta wampish pay mari ñukanchiktaka kuyarka. Chaymi ñukanchik huchakunamanta llakita apachun paypak churita kacharka ninmi. Kayta rikukpika mana kuyanimi ninallachu. Hasta wampish imallatapish ruraspa rikuchishpami kuyani nina kashka. Kuyayka hawa pachamanta shukla churita kukla pimi shamushka. Churita ñukanchikpak rande wañuchun kachashkami kuyay nishka kashka. Chay kuyaytami masna paypak krikunamanka mana michaspalla kushka. Chay kuyayka Dios atagmi. Chay kuyayka kikimpimi kawsan. Primera de Juan 4:16 ta rikushun. Ñukanchikka Dios kuyak kashkataka yachanchikmi. Krinchikpishmi. Dioska kuyakmi. Maihampish kuyakka Dioswan mi kawsan. Diospish paywan mi kawsan ninmi. Shinakakpika kuyayukmi kangi. Mana maihankuna shina chusakllachu kangi. Chusakllakunarakmari alli kuyak shina rikurinkuna. Astawanpish kikinka kuyaytatakmi charingi. Chayta nishpami Jeremiasca. Mandak Dioska ñawpakunamanmi ñukaman rikurishpaka. Mana tukurik kuyaywanmi kantaka kuyashkani. Chaymanta ñukaka llakikunillami nirkami ninmi. Chay kuyaywan kashpami kikinpish llakikunalla kangi. Kikinka Diospa kuyashka wawa kashkamanta. Pay shina kanata yuyangi. Cristo kuyashka shina kuyangi. Cristoka ñukanchikta kuyashkamantaka wañuchikkunaman payllata hapichishpami Diosman kushpa rupachikpi mishkiman asnaj llashina ñukanchikmanta wañurka ninmi. Chay shina kashpaka kasarayllak Diospak munaymi kanka. Kuyaypak poder imashina kashkata yachashun. Kuyaypak poderka mana hawallachu. Chay kuyaywanka ima mana igualanchu. Dioska kay pachapi causa kunataka yallita kuyashpami paypak shukla chorita kurka. Pipish paita krijka ama chingarishpa hasta wampish wiñay kawsayta charichunmi kurka ninmi. Kayta rikushpaka kay shimillata alli alli yuyarishun. Kay verso chawpipika ñawpaman traducijkunaka achkata kuyashpami nishka shimitami churashkakuna. Kipata allichikkunaka yallita kuyashpami nishka shimitami churashkakuna. Achka nishkapish yallitak nishkapish chay shinallatakmi. Kay ishki shimikunawanka ima mana igualanchu. Chay shimikunaka gramática castellanopika kuyayta kalifika adjetivo calificativo indefinido nishaninmi. Chaymantami imaun mana igualaypak, mana midipak, mana chimbapuraypak rikurin. Chay kuyayta mari kikinka charingi. Chay poderta charik kuyaywanka, kusataka kuyanatakmi kangi. Kambak kusa, kushikuchunka kashna ningi. Ñukataka kambak shungupi, siyuta shina churaway. Ñukataka kambak rigrapi, señalta shina churaway. Kuyayka wañuyta shina mana harkaypakmi. Kuyashpa llakinakunaka Seul shina mana kacharigmi. Kuyayka carbunpi nina rupakuk shina lumyakukmi. Kuyaytaka achka yakupish mana wañuchitukungachu. Kuyaytaka yakularka kunapish mana wañuchitukungachu. Charishka kunallata kushpa kuyayta hapisha nigronaka piñaktakmi kanman ningi. Cantares 8:6-7 kama. Chasna kakpika masna piña kosa kashpapish kushikungami. Kunanka kuyayta imashina charinata yachashu. Kaitami alli yuyarinakanchi. Kasarayllak punllakuna kuyakushka kuyayka allimanta chiriyangallami. Chaymantami punllanta imashina kuyayta charinata yachana. Chaytaka Primera Corintios 13:4-8 kama rikushun. Kuyajka llakita apagmi, llakik shungumi. Kuyajka mana shuktak pakta munakchu. Kuyajka mana hatun tukuchu. mana wawa yakcho, mana imata paisa rorakcho, mana paipakza maskakcho, mana finyarikzacho, mana finyariskaza kakcho, kaskata mana rorakpika, mana kusikukcho, kaskata rorakpimi kusiko. Tukui zakita apagmi, tukuita krigmi, tukuita suyagmi, tukuita awantagmi, kuyaika manatak tukuringacho. Sina kakpipis Dios huiza chikpi, huiza naka tukuringami. Suktak rimaita rimanapis chingaringami. Kaipacha yachaipis tukuringami ningmi. Kaika sumagmari. Dios pakuska kuyaika manatak tukuringacho. Chay matami, Dios paksimi nishkata rurah kanakangi. Kikinka, ama uyagza kaicho. Uyaspaza purispaka, kangza tangmi umarikungi. Chay taka kutin kutin mi wizani. Jesus ta krikas papis, kaikunata mana rurashpaka yanga uyagzami kausangi. Iglesiaman purispapis mana imata uyaskangichu yuyachin. May rato pikarin, kaita aji yuyaringi. Ñatak mana krik ima purikungiman. Mayhenkuna karin yaya mama krik kaskallamantami iglesiaman purikuna yuyachin. Mana krik kaspaka mas nata yachispapis mana entenditukunchu ninmi. Diospak simillatak. Chaymanta alli yuyaringi. Kikin krik kakpika tukuy ñawpaman rikushkakunami kikin pika tiyanga. Chaymanta kutin kutin kaishimikunata yachaspa kawsayalla. Primera de Juan 4:11-12 pica. Kuyashka kun. Dios nyokan chikta chasna kuyashka kakpika. Nyokan chikpish kaisuk chaisuk kuyanakuna marikanchi. Dios taka manatak pi rikuskacho. Kaisuk chaisuk kuyanakuspami. Dios nyokan chikpikaskataka rikuchinchi. Nyokan chikpimi paipak kuyaika rikurishka. Nimi. Sina kakpika. Dios pa kuyaika krih kunapimi. Chay kuyaita rikuchinaka, kusa warmi kuyanakushpami, Dios pa ikunapi kashkataka rikuchinaka.